0: Unno akut, takwa sinasaltit, tusaksal simin matatamangat nun awimik, naratuit tunga sulaw mele. Tana susiput tayok, huwak tamiyok, unikatilu tusalang ayabut. Hayay, amilot tutaw na kihatalok si mayangit tamit sanot. Aknailu pinasugag yakatta si mayangin nik, tamak kuning asingin nilup, unikalang amat, narat siya lak migitsi.
1: I am a young man. I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a Nalulung malalo ko si Kenya may nakakitok sa kahit. Amaya si Juno, uwi ko si Juno at atoktawa ako palawak to. Takta ko na kani, kanito. Amaya nga tiyo na mga atok palawang nga may jolitek ko. Pok talawak to kasi nung nagkatoktawa sa mga balawak to. Hantuin na. Pili niya ako sa palang mazaku na sa kalta na sa na tulog at sa utuin na patsuni. Mamakso to sa van na yang ito wala. Utsa ni utsa kami. Tana sa ino. Atok to wala mazaku na sa higit si kalla wala at sa ngaman tatatsuman. Kaya sa kalla lang makilak to may ala kilak to na ala takon na lakata si mazaka kami tayo metin. Tayo metin binang mini. Tayo masit sa ngini. Kabin niya ang nilo. Kitututo ang matatay, may tulok pala ang matatay. Kitok sa kakot. Nagkatang matalak ko ka lang. Tama ang madalo kami. Unig ka to, kaya nakalitas niya lang na may kama. Pitsa ka lang at yan ko lang. Hindi ko tayo niya, awala ko tani. Kibala ko tapo. Katakada ko mali, anak tuto ang matay. Ulo to siya lang mat. Aula si wala ko tapangan, ikya daming yun ay nakito yun nakaling ito wala mo tayo na ayakak to aula pito akikati ko upang nga siya ito pito akik wala kati ko ayakak to aba nila aula tingin na mali kuto ang otani salalawak wala ungun nabik ko ni tabak ko na ni patubin niya wala kati ko na anak ko ka. Hino lotot nata. Tako asalik ko masyo kun. Hino lakalak lukit. Taba na ipatubin yung mata. Maanila ako tingani. Kaya ilupi taba na hino aksamat sa mga tusamat ng itaka. Unikatos yung mata. Katas yung mata ko asalik ko. Tako angadot si taba na ipatubin yung kaya siungong mata. Tapa ko nang kutya meo niyo nito kagalangan ni Takugama. Ay mangunik ka ato sa nga matatay ko. Aula si mabigi batabiningi. Angun niyabig ko. Tapa niya lak patubi niyo galak talubit. Tamao nga pala atubi niyo mata. Ay ko na anak ko ka. Tama na ako tingan nili. Aw palumi lak talubi niyo lak tubi niya lo. Nakataw sa nga kam. Tapa niya si matang itong. Inuyo to kalaw ang nanilimani. Paano, ikya dami palilang may mata. Aula dito tukalo ang nani. Tapa nga, aula ka kasi palang may mata. Tapi ka nga. Tayo mauluto siya lang man. Tako nga nakakto mo. Inakot siya atin nga ilan na tikip pa siya ko. Tayo na yung tuloy yung nakaktak. Ilan na liyo, inakalak dilo ko. Tayo ma, aula ato halin. Kingulaking ato, tikip pala ato na nakakto lago. Pangasami, tabang nga loka nga siya mo yun. Tamangal ko aktamin, nakitoy nagalit si Madun. Tikip palang mata, aula ato ala kay Mutiali, ulule maktano, itatakalak sa rin. Tiking ulit sa ngak palawak to, inunit ako kumanani, tubang mi. Halanak to ala to nilta, may palawak to inuit. Kay Mutiali, ataw sa iyong ito ala, tikilang ato, aula ato. Nuit ato to kakto, lakalak sa rin, unwal, takatang makitiyan, tikip palawak to ilang. Sikkai tukalla ma manna sioktualo tsutilo yualo kami unnua siong nge balao ngutu kala tai metto api balao mata tai tsemana katao kami ale anak to nalo simang itualo kala ma sente tsemana ale anak to pinalo da siong mo bani nuna likalla to nami balao ngun tatai tsemani tai ma kiinau jami luni takulo ksima balao tsenga mati inu lang nani kiinau jami luni. Wa sap melone pe ga me sima khotang me yo lang na le manna pe la e me pe ga lo lo tut la na tin ta tin anga jut tin oi we sak pasak ni nin na talo ni hi na le la nga lo suta na kok to buta manna e na le ma khane to sak lo ma nga ka le ma sima khotang ni me at sirak daw sa palagalo ang matalo ni tama ko kikiagala na kanito sa mga takaw na masimato ko tingin naman na maginaw dahil nga at sinilang ito naman na matapalang mata okay

Na kong mik na lakay na at si tat suminga susi putta yumik tan na huwag tami yung uyok. Suli unika tilugo tusak sa umak may mat na lalaki busi. Sinit siya lang busi.

Silnit, kun nahausakta ni dumi unuha palo. Ulu si kinigalay na lang ayok. Ano mga nikiyulo habang ni ulto ni misa ungunik ako ng high 16. Una pat na ba yung level niya na ito, 30% misa ko ito yung nakihat niya sa nun ng ano nga ni. Ano nga nikiyulo habang ni ulto ni misa ungunik niya miyo kaso niya sa nun ng low plus 4. Hapat nyo ay laktok, 30% me. So, yun na kaya laktok lagi yan ani. Alak libali alak sa ni kiti kay lok din ako. Kiti kay lok din ako luan ako ili laktok ni kimito ni miso ng ulumi ako ni atlo na high 13. Tin sari lang ayok, low tide 10 o'clock, high tide ul sari niak sani 2:22. Ama low tide tin sari niak to unno 10:26.

0: One bus to number to Newtown and up the road, Bert and Ilner to 7 hours. And the bus is going only to Newtown and up the road. Okay, all day, Ululumine Langadik, Kindergarten A, Ayano, Kindergarten C, Jessica, and Kindergarten D, Leah Ilnating Ulakas and Ilne Langamie. Mana mata mi nak kain tu mih ibu.
1: Matangi.
2: Yeah. Oh, kuning ayuh hati lah kuning agama. Neil, there's no bus for this area. Bus kita was waktu ini kau temang langit walau dulu. Oh, hati kalau kasut. Okay, ulas ya kut. Ingin roti ni tu ni. 83 Vasingane 1 to 18 Mapianga 5 9 8 Neho Haksuni Tutsi and Israeli did Akira Tutut Salakija Huluit. Suju Iikasivunga Atani Iika Uitatiki Takohulunga Malegatsa Huyavi Kamanatulinini. Amen. Okay. Pigia Sivunga. Goti nipetu in Nanak. Sohosit sangitu milutit. Nokhanga duina nerna kuti takuit akeraktutitit aduina ortilput ilinnulo umisuttut parnalput isumatsasiu lutik i iraktulutik akesuilput inohutitit akeraktulugit imminut ohahatigiput Saputisi Mayani Akiraktu Rumaluti O Harloti Ati no Lau Lavut Inu Hatigi Jamuyun Nehulugit Israeli did Atinga Ilkamayoyun Nehulugu Iminut Oha Hatigi Lutik Angi Hatigi Simavut Isuma Hatigi Lutik Akisui Simavut Angi Hatigi Uti Lutik Ilini akiraktu maluti. Itumimiungu inungit isimaili miulu muapi miut haya miulu gaipa miulu amunai miulu amaluk amalik kaimi miulu pilista miulu teri miulu Nik ila haklutik as rea miutau taakununga ila liutivut taakua piyunna tukjuanguyut luutiu hitungangit ikajokluvit pinasuafigilaukit mitiani miutitut sisra miutitullu Ya penya miut Ya peni miut titulu kisuniu kungani miutan titut takwa nungu tau lau mata nunami itua remi akna Anang ulutilo dunami. Ang ayokhangit uri tub yipititulo teimeilitikit. Ang ayokhayo alimangilo yipatut yamua natitulo teimeitilugit. Uha titut kuutiuk kamagi jangit namminik pitaarilok lavut. Kuuti pujut pujuratimittut ujaajummut ulajujamut aulataujutitut teimeittikit ivigartitut anorimutittaujutitut teimeittillugit. Suurlu ikumau napahtuu ikitimmangit suurlutau ikualajumut hakheit ikititau vammata. Ning manernut malilaukit kappia suttilugillu ulajuja juhutinnut. Kiinangit kangonahtumu niatilaukit atukni hinilihullugit ataneen. Kangonahtumu ahtilaukit sapilutilugillu isuhangitumut. Atei nungutau lauklit saalau lahillutik haujitilaukit ifituulutit. Asa hangi tuulutit, atani tuo uavit, hutsinak pauavit, nunak tuoli maami. Tää kohtaa ullumme, tuossakin me jäävät. Ulla pitää kallaa sungai sukalsuja, ngustualuja, uiman ja ngustuja, kenna mailaan ja mitu. Ullu hat siellä nga puhu ilunata, nakuk mingai.
0: Asa kutuu, mutta.
2: Yep,
0: all right. Bye. Kitty, kitty, anakan ko halagit, kitty, kitty, kaho. Kindergarten A, kindergarten C. Ayan ulo, Jessica ulo, nyating ulo, lumay nilang tweet, no school all day. Kindergarten D, lia, nyating ulo, lakasin il n'y a rien de tout, no school in the morning. And bus going only to Newtown and Upwick Road. Pierre Tautic, the power of Newtown, I'm on Upwick Road, because he's not a long mat. Pierre Tene, il n'y a rien de si hattel, si hattel, we lulu me.
3: Ulakut CBC ukiok taktu pivalay ng ninarak tusip mga tobi utak marigaro big jong me pilera katang nikut naroner silo panu na vumi marigaro tik jong alori idlaut kawi mayaming ni sogay nakaktaw wrong mat ilagi yaw luni katimabingan ni conflict of interest and ethics than the commissioning of Conrad von Finkenstein sakititilok po kawirok taming ni kimigunag luni idlaut niuwi katarok na ningan no niuwi karangan ni marigariok bingmut akilak suitit luni $1,000 ungata ni katilimak luting temangan ni idlaut utaktitilok po kinao yang mit o kakluni naru kawi matero ngining ano tana unika nanisila o gilduni tako at niu vektao yut kawi matero ngining ano pita kasuktidugo niu vilaong mat atura kuyi si maduni tako at pinaklong nirakta kung itlo niuk. Tematau inuriak tut inuit ang nai karati nunangan ni kina yak tak titau yun nang nerang mata takwa Danish kut thirdi ni akago ni ungata ni ketungak sakta jay kutini ilisutuin na katarong mata manaw rektuit ang nai Canada mutate niriung ni kakluti Ottawa mutate manak titu adjiparungan ni aturako yidlutig temang ani 1960 ni 1990 mo tikitlugo 4,000 ungatani paruk ang night inuit ni Vaxad Lut, 12 ni Ukuring Nit, takot iglekut, kitong aksadikutimit, ilisikataraw mata ayu di mo nakaktaw yun ni Karasi nunangan ni. Manaw raktok Danish government kungit kinaw yaktak dito yun naksinerang mata ang nanit ataw si Arluti for $64,000 parang nigo tamay atuni na yan na Nelson ilagayaw yok makong nitako at Karasi nunangan ni Danish marigarok vingan ni ilagayaw luni o kaklo nitako at kitong aksaktad jikuti ako niya rood, aksong naktuksiok titisim ang mata. O kakla ni ulumit, ako si Mayusi inugiak tut ang naik, pil titit katak tidugit. Kitong aksakta, jay ko tini ato kasuktay rin maraktuti. Ako ni kaksim ang mata, nunarit tini inusit tinidlo, kinguvak sa tinidlo. Takwaglo, kinguvakin na aktavulo, ako ni kakiluting. Canada may tako at kinguvakiyo yudnut. No nakakak si Mayo ang night agagugasarong nit katok nagsakta hunay lititaw si mang mata pikasaw diluti si Celia papag kangiklin ng miutak tako sa punyaklo ni tako ng Danish government kong ini piyumayaming ninirong nakakidlo ni government o kakumarikulo ni git o kaklo ni atur kuyigayak po nga government o kakun mamialutik kanwilaw ningin ni sungo sa paglutin no kaktiti yung kagangat kitong nga katang ng mit ako niyo luangitok inungitwin na kaya kagamateman na piktaw tita kaya karok pa ka juni may gamamatok akut tako ning kitong nagsakta ako nilititin ng mit pagayang nakaktaw rang mat kisa ni adawakot mamangin naktok suri. Tema uktokak tau nerang ming matakwa inwi inusuk tut marigarigin ng mit kigaktoy ng mit lugava marigin ng mit ilinak titaw rarang mata northern policy ilinak vik ulong nit tadliman ni ilinak titinang mata tamana ikarong nit nunavu nunatakasung ng mit angirutingin nin ilinak paglutin ang natyak vist kawimayim mariuyo ilinarbing may okaklo ni takwa madigay kikutuin nang no inusitin ni aurasungong mat ilinak at takluta inusuktut ikayuti katyarayang masiburikting ngurun naglutiglong.
4: We want the participants to feel more
3: okaklo ni takwa ilayut kangusungid lutit o kadakat kakotahon naksinang matamarigaragan ng miglo no naringin ni asidjak siluting. Inusuk tut, tuksirahon naktut, indigenous youth roots kunit. City Piri 14, wakasang ninga ni ikiakivik kong agot, tana uktok daw ng mit, utupiri urak papigaraktok. Kingulak pa mikigak tuyi, takunong ilakusak sutiang itunit, ilakusing adyong itunit do, aksuro tikak si marang matagawa matukakot, kinayak takan ni kuyi si madlutik, ikanaya akak titisungo yunit, Inclusion Canada ko ukakli ni ikayok si mang mata 6,000 ungata ni Canada rimamit, ikanaya akak titilutik, 400 ungata niyo yun ukyok taktong mitlutik, kisanita na kinayak Inclusion Canada bisimayanga majurak pat isuribdekang mat Frank Fagan tukimok titigiyo yok Canada rimamit ikayok tingan nit tanakina yakang ikuti Fagan isumaru takaktok inugiak to Canada mutate king of asong nang nerakstunigin.
5: Disability in its broadest sense.
3: Ilakusak sa tiyangitut at jiging ngoroyak si mang mata ilinna ikanayak tit inugyak lutik at yung nirakdaw lutik lo at surotig ikatak tangi ayong itaminig lo ikayutyaron ng mata inukataw si Mayo Canada Mute kinaw jagpalletid lo

Sihua Anunnak 2631. Sihua Anunnak 2631. Wili Kululak. Nani mga piwahaw yung magawit. Wili Kululak. Nali ni mga piwahaw yung magawit. Tusotumuhalang utit.

Yung mga kalak, 0508. Yung mga kalak, 0508. Yuli Cooper, Willie si Maguha, Lord Yuli Cooper. Ka Willie si. Una, pero di lang wani, ta ayo hui to, ti ilus ta sani ni. Nalalit may maguk. Ta 2943 ya, ni muhala, uhala una si kasi. Pero di lang wani, sin sini chuni ayo hui to, ti. 2943 ya, ni uhala wilu. Wili kulak nan nani mga pihaw yung mga wit. Ito sa ito mo halang wit.

0: The Tide Boost.
1: Yoili kupoin na tako yoton homeless yaw tumulo lego halabi lang amin. Hinunga bito ni hinunga na ko. Napanli anak to ang bilisi. Bilisi mo halabi lang amin yoili homeless yaw tumulo. Harriet Dallas is under so halagating ito 0982.

Nilkse se reo de aina, aina koneak, mata ko I me ko paninga. From your sister Pasha, na lege o tulu ha tema rei luit. Mula maki tomo mga sa gotu rato ta me I vini me pitsu.

0: Ullukkut. CBC ukioktaktu pivalle yungan inaaraktusik. Ngavangatobi utak. Marigarirdik juang mipiliga katteangnikkut. Kauyilokputakonu navumi marigarirdik juang alori idlaut. Sugay nagaktorong matakwa kauyimayamingnit. Marigarirving mitakwa. Mariga ilagiyauninganni. Conflict of Interest and Ethics dan Commissioner Conrad von Finkenstein narunek silaok tukimiko narok taming ni idlaut niubik daungningan no niubik bigarangan ni takunung marigarug bingata katimayingin no akilak soktaw tislu niyo $1,000 ungata ni tikislugo. Idlaw tay mangani utik titilaw tuk katimabingan ni ukaklo nitaw naruruak ningan no niubilaw mat tako nang unika nitaw kimigunak taw tidugot niubilaw taw katirong man naruningan no piti ako maningan no lo at urikuyi si madlutit tako at akaw ngiliw kuti si mayang apik taw kudlo niyo. Thousands ngin nero yu inuit karatli no nangan ningak tu ang nangit. Kino yak tak titaw yun naksin ang mata. Danish ningak tu nit. Kitong aksakta jekuti nit. Akago gasarung ni kuri 30 ni ungata ni. Atok titaw katarong ningin no. Manaw yuk inuit ang night Canada rimami nero yung nekak tu arwa miu teman nat. Atok titaw katarong mata, manaw rikto Danish government kungit, kinayak taktit tinerong mata, ataw siyakluti ang nanon, $64,000 parung nigo. Naya Nathanielson ilagayaw yuk karatlino nangan ni Danish marigaruk bigjuangan ni maguluti. Ukaklunita ko akitong aksakta jekutilirin ng mit, aksuruk taw si marang mata taw vani. Okaklini ulumi inugek tut angnait pirtaw titikattak si marang mata. Kitong aksakta jikutini atok tayre marakslutik aktuini kaksimang mata nunaritinu inusitiniglone. Kingovaksatini aktuini katuinangimat tawungarima kingovaksagayatinu tikiutinarmiyo. Canada mit inugek tut nunakakak tut agago gasarung nit kitong aksakta Runay lititaw si Mang Mata. Tanapi kasudyo luni Cecilia papag inulunit kangiklinang miutak sa punyatak tok pikuyak sa mi Danish gavamakunit akitaw si Marang Manirin ni kaklunitaw gavamabot day man na maring na kulunyo. O kakluni at ulikugayak to nga gavamakut mamaya kulugit Nukak titaw ngikot ta sungusak taw lingakat ta kayak to ta kitong kunay liluta ako niyong ngito to ino yun nito yung nakak taw luta pilak taw ning ngikuma jun ngo tilugo gawa matokakot pirayang nere yun naksilok tutako nung nukak kitong aksakta kunay lititaw si mayuni arwamit Mameraw ngito suri. Temano na vomit at yung ngito ni nagtutikaw ming matataw no nagtuari mamit ilang ikaw isakti kimiko naglutit katagsuyo maluti nagtutiniglo kilometers mi ungasiktuarong ni ungasiktigilo ni soglo Tokyo mo. No na vomit itiw yak takaklo nilo agagiyak takaklo nilo tako sakyang na aklo nino nakjuang miyo no Japanese ikot tako at ikat takyak sima yut ikaruk tu tiang mit pinasawa ko tu mit katak suilaw matan imang miyotani ukiyok taktong mingak tu ni sakyak titin ng mit Japan mit ako at imang miyotali ribing mit o kaklo ni sungyugi sima yak sariyasit tamani at yung ito ni imang miyo taktakaw masuklo kanayong min. Na kawi kawahara kawi saktiw yu Tokyo Sea Life Park mit o kaklo ni takot katutukatigitut ataw siyang ito ti ikat ikanganong ngaw katak si malawang mata 15 nit imang miyo tanin ikarupto ti akanigayani katak suiluta manaw raktong nagjutit puk sang mi lakto arbeniling ni takot ilagayaw luti imang miglo siko miglo Japan mong ovadlelo ni sakyak titin ang mata kawi mayaw tiyak tut nunaming ningak tut kisianit nunak jari mami at yung ilang katao si mayo Japan mo tikite tao rigayong Philip Brooker aw ratilok tok aw laktunit Narunak sila ni Tako, kataksok tao yung imang mutate at tuwi na karun ng mata ilakos sini asit taok siya katak tilugin. Tako, taok siya katang ng mit. Kanok toko tao katak si mang mata narunak sila tiglo ujak rusok titivalag lo tilo no na bumit. Katak siya Tokyo mingaktut Nuna bomo aw da katak si marukto agago gasarung ni pingasok soklo tiru ni karukto tiang mut ni kayong ni kaklo tig do tiki katak kan na gumadlo ting. Kingod lak pa ang mikikat kikak tu yi ilik ko sa kusutiang ito ni adyong ito ni ro ilik ko sa kakto ni glo gava matokak kuno akso ko te kak si marukpo kinaw yak tak titikan na kuyi si madluti ilagiyaw yun nakto ni ikanayak tinik Inclusion Canada ko ukak si mang mata 6,000 ungatani inong ni ikayok si marang mata Canada rin mamit ikanayak tak titinang mit 400 ungatani yun ukyok taktong mingak lutik kisianita ko kinaw yak kak titinang mi Inclusion Canada ko isuribikang mamadjurak pat Frank Fagan tukimuak titigiyaw yok tukilingan ni takunung nga kinaw ya karun nil ni Roti Fagan isumaru ta kaktok Canada miyote king of aksang nerang ningin no
1: Disability in its broadest
0: O kakto ni ilik kusok sutiang ito at jingin ikuro ya sungung mata ikanaya tit unung ilang usungu lutik inugiak tut at yung ilang unagakto katak si mayut isumarugi ako isungung imata pinayong ningin ni ayong itamin ni kanulo ko mayaming niglo ikayo ko maningin niglo inugiak tut Canada mingak tut kinayarigin ng mi ikayo tigi yaw yun nakatang mat at rinaw titawuti Inclusion Canada kimakunak to $50 million min ilagay kanna ko madlutik ukiak sa mikino yadigilagutik gavamatukakut ang ilaw ng ito suri kinaw yaktang na ang mga ulok ko here's the regional news Parliament's Ethic Watchdog has found Nunavut MP Lori Idlaut violated a conflict of interest code in members of the House of Commons conflict of interest and ethics commissioner Conrad von Finkenstein released the findings which looked into Idlaut making purchases from her own shop that were then charged to the House of Commons totaling over $1,000. Idlaut had since reimbursed the House, saying she submitted the items in error. The report also found that the purchases were errors of judgment and made in good faith and recommended against imposing any penalties against her. Thousands of Inuit women in Greenland can now access compensation for a Danish program of forced contraception over three decades. Now, Inuit women in Canada are hopeful Ottawa will issue compensation for similar injustices in this country. Liam Baker has that story.
2: From the 1960s to the early 1990s, roughly 4,000 Inuit women and girls, some as young as 12, were forcibly implanted with intra-

Tung så godt si, si bi si tutte vi min er at du si, der er det jeg overgå. Ulle mi, si det mangel nik, amere jaut, 3, 2026 ngå til lo, si rik ngå jalo, 3 og fang ngå Tung så godt si, ulle mi na la langa javut, kativik ilisak nilika jikut, anga jokka nga, Sarah Alupa, ulle angå kento, ukhalima hati gikun na si kena miyaga. Suli ipasaulok tok hoak damik ilnia vitsau ininga poakia utau yang laukmat katibik ilisak nilikajik kunut sera alupakulu asingillo suli ilnia vitsau lak tok hoak damik pigiak simalik mat initsanga taikani ilnia viulak tok hoak damik ukali mahatiri lak tok nakin namiyaga sera Sunamu lingam mga dana ilinia vitsaw yuk amalo. Mana ilinia vigayaw yuk isum masakwik. Tusaksaw langam miyuk amalo. Tusaksaw langam miyuk una. Ukalima hatiri kain na miyaga avatak ko ni pisimayuk. Kamayut suni tanaw na ruta kukiapik suli. October laktumi katimania ko si halalik mimat inum marinik tauna ni laktumi mantriamik uta apik suyak tidunga kiyo hatta kentok amalo sumumangat taununga nuta viniuriyanga tusaksaw lang ang meyok amalo niwak ni halalik mimata avatakut angayok ha ngata ininganik sulit Apik suyak tilunga tusak saw kain na miyok ruta. Amalu. Tasiyak meru tigilaw yak kani tusak saw lang ang miyuit ni taluta yang ilo. Tanaw na si buli pangulo ni kayang suwal tuwa miyuk kasi apodiak juk. Apik suya unna silaw yung ama tusak saw lang ayok. Tanay sulim mipat tusak saw si milo ni Terry uyarak lo. Kasi apodiak julo ingi hati gitilo gitay kani ni Celtic Festival of Tumik. Amalo tana isulim mipat ukhalima hati giharun na sila yung medyo nga Davidi angoting ngoamik tana ni Chau siyak tiuso ni Aupalum miyok apiksu ya unna sila yung medyo nga tana isulituang mipat ni Chau siyak tilo gitay kani tasiyo yak mi tusak saw lang ang miyok Davidi lo Billy Erolo ni ningak tinga. Takwa dusak saulang ayuit ulo may tutabimbi. Ha, hai. Uko alisilan niya dikut hawi sa kaindang iyon na sumulang ayuino na biminun at siya bumilo imailing ayuigok. Kutra api may unno ala kailangan nakaktak. Ano walo tilo tak awlo uan ni ulo akul ni nga ni 20 misungo ni dimbik. Uko ni haklo tilo 12 ngoyumik. Sani kiluan milo ala kailangan nakaktak may yugok. Ano welo tilo tak kami pisi mayumik 20 misungo nilimik ano ring alo sa kinya nangak daw suni 1 ni tumik 20 misungo nilimik uko ni haklo tilo 11 ngoyumik umiwak milo Allah kailangan nangak daw may yugok ano kong niya stilo 1 ni tumik 30 mit 60 mut sungo nilimik uko ni haklo tilo 15 inuktuwa milo Allah kailangan nangak daw may yugok ano kong niya stilo Takgaulo uan ni ula kuningani 20 miso ngunilimik. Uko ni haklo dilo 9 ngunilimik. Pupik ni tumilo ala kailangan nakakta may yukok. Ano kun ni astilo? Takgami pisi mayumik 20 miso ngunilimik. Uko ni haklo dilo 10 ngunilimik. Ako libi milo nubuya kalalangan nakakta may yukok. Ano kun ni astilo? Takgami pisi mayumik 20 miso ngunilimik. Uko ni ngalo 9 minya nakaktak. Ibu yubin milo nubi yaka lalangan kakta miyugok. Ano kun niya stilo ni yitumik 20 miso ngunilimbik. Ukho ni ngalo 9 minya na kaktak. Salo nilo nubi yaka lalangan kakta miyugok. Tatsi ka lalangan kakta stilo unnusa. Ukho ni hak niya stilo 5. Kayang siya miraklin like milo nubi yaka lalangan kakta miyugok. Tatsi ka lalangan kakta stilo unnuak. Ano kun niya stilo atuak nitumik 30 miso ngunilimbik. Ukho ni ngalo 6 minya nakaktak. Huwak tamilo nubuya valolangan nakaktaw may yugok. Tatsikal lalangan nakaktaw stilo unnoak. Ano kun niya stilo nikgiulo atuak niulo akun ni ngani 30 mitsu ngunilimbik. Ukho ni ngalo 5 minya nakaktak.
Kayang sumilo aw palong bilo. Nuwa yali umilang ang nangak tao may yugok. Sugo yuli tuin na kaya haksutilo. Unuak. Ukko ni hatikin niya sutilo. Five. Uyumik. Tasi uyak milo nuwa yali umilang ang nangak tao may yugok. Sugo yuli tuin na kaya haksutilo. Unuak. Ano kun niya sutilo ni giyulo kawangan ni ulo akun ni ngani. Tuan timiso ngonilimik. Ukko ni ngalo. Five. Minya nangakdak. Tamaan likut tuwa may nuwa yali umilang ang nangak tao may yugok. Sugo yuli tuin na kaya haksutilo. Unwak, ano kun niya stilo, ni yulo kabangan ni ulwak kun ningani, 20 miso ngon ilimig. O kuning alo, 4 min niya nagaktak. Kayang sual tuwa milo, nubuyeli umilang nagaktak mayogok, sugo yuli tu na kayak stilo, unwak. Ano kun niya stilo, ni yito mig, 20 miso ngon ilimig. O kuning alo, 6 min niya nagaktak. Avan lo, Nunatsevo mi nainami hopdale milo postville makovin milo nubuyeli umilang nagak tau mi yuigok sugo yuli tuin na kaya haksutilo unnoak minilutilo nik anuwi hati niya stilo nik yulo kabangan niya ulo akun ningani 20 miso ngonilimik okko ni hati ilang nagak tau mi yuigok 7 tako takasil niya tikko hawisa kentangi unno samulunga yuit nunavimi nunatsevo milo.

0: akunikala lukati bimmi pensu le simalaga ma etin ne ukio haksunga inang imagenga loksimat sunga allatimik kika tokte roksimat sunga 30 ne ukio halaksunga akaguni 17 ne katitsugi kika tokte simalaktunga kativin mulu anga yukhanga hata simalaksunga talimani Nirwat Nani, 5 terms. I have been elected as KI president 5 times, 5 terms, which is 15 years.
1: Mana ukalima hati kasim mayo nga katibik ilisak niligayik ko ang ayok hanga ni Sarah Alabami. Sarah ngay?
2: Ah, ganyang ngay.
1: Ipasawlok to rin na huwak dami buwak kaya kaya nga lak kasi huwak daw ilinyavik tanga ni. Taman na ulit kakay na ko na tayo.
2: Ah, ipasalaw ko ko ula ko 10:30 mo dilo ko ilakalaw ko nga na namin di ko merti ko kamay yung makinganit Papi Dearmig ilisak na lagaya nga yung hanga ni Iba Dearmig na namin di ko merti ko kating aligit suko ilne titilo nga yung hanga ni may takit mig at naran lo Osman Elton mig kamay yung makinmig Nona limmi, ammalu nona lesi bulat dengan isal tak siapin mi. Kama makon lupin si mayuni, katibi lupin si tingin dahilangan ni. Takwa ngulok ko utanyo.
1: Hatsi ngumirala po, kaya rin ngalok kisi?
2: 10:30 mi taon nung wasta, uhalaw kakasok ta, ilabang ngumigalok ko do, lok ko ko.
1: Ami so katainik ko, atakong nagaksimalaw ko natsa do?
2: Ilinet tiji lo ilinet lo ami so nak paulok tu hokta mi tun na hallo long tu hallo mi suni ami so kata ulok tu ilinet li palo lok ma
1: eh teman na hageta yakku takut sao lo iba seba
2: hageta yakku takut sao so tiji long tu kisiani atilok to yuvini katibik ilisak na lo ni takut sao tibinga go Nito, lok tut, malo, ukakati halok may gama, igalak ko, nito lok may yuk, CPC, igalak ko, no na check news, tak ko, Radio Canada lo, ukakati kismayak ka tak ko, tanya.
1: Suli, taman na pinaswak daw, ipalliasin ma, ilin niya bitsak, hangangala, ukwe, runaw kayang nga to.
2: 2030 me ukui realik piyak reali 2030 me tapan na ilinevi isang masak vi ilinevi 2030 me ilinevi piyak ipat sana yaw nato sila kaktaw law katilugo ina maki ilinevi pingata ilinevi kutitaki kumakso upak na si mama yaw tema tamani na gumi
1: ay taga 2030 ukui Ukui katakan ina ilinnya begayap siatu ina langayo tay na isum masak bi.
2: Ah, biya keng ina limangan ni isum masak bi milangan ina tu. Ninyo tu pa yalo lagalo akti lugo ina songot son logami atu langayo 2030 tikil lugo.
1: Ihaili sak bi tua ngusugin na huwag dami tay kani isum masak bi o ihaili sak bi nga.
2: Ah, ihaili sak bi tua tamane huwag dami. Nuna liu kawa mga ta lo ilin niya biulo atu sunga ikayok silok si mamma ta nuna liu kawa magkungi kinaw ya tigot ang iligyak daw tilo ko ikayli sakpik kasi ni tamani inanuling atu into may pita ako nagtulaki alam may yusungo matali nuna liu kawak daw asingan eh taman na pita ako nagsya may yu kawak tamay unuling atu into may
1: Dain na ilinyavit sa nami ni Iheli Sakvi ta lakalwakso ni?
2: Ang lakalwakso ni kasi ni kalwaktilo ko takan na ilinyavit inamaki ilinyavit yagayak mao suli katibiyo atoklogulo ammalo huwak kami atoklogulo kayangin na tanga Tingwa belok tau siya kiningin pa kok to asiya ko.
1: Suli, ukiyong o kaluak pa sana yaw kaswangin na lang ayo, tayo na ilin niya bitsa?
2: akago ni si tamani kayo si kaswala nga yuit tema sana yi anak kalok to siyong matal lak to siyong miyut lalat mga tatu siyong mga itong aman na tikiuti si mamata ang ikami ni trailers ni ilo ni at talo kasuti ko katiti si si matsuti hatsel ni kaya ang iyupalam mi ang ikalok si mayuy.
1: Suli ilinia vitsau ininga hakkameira minna haktiring osukka initsangani.
2: Hakkameilu tuganinna hakkakalakalim me iniliktau yuk haktiri hattalau yui kapit nga loktut hakkau ilangani tamau nga tunga vitsangano langatsu hakka nautau malittu sihallisi malaksunit tanyo.
1: Ammalo nunakko yo initsare rajaktangi ini khatsia to ga lo ta ba ni ili ni vitsa o sani ani parking lot
2: na de me to khatsia realik ko mak ne ras to sila ta ni tun hano makko ile nga la matan na ini ini khatsia ga khalak to pak na to sa maning ta kutsu
1: Apik so dikau ko anong me mata ili ni vitsa mitano linga yuni sera poiro makalla sak ni goma ila ga ga tsaha kalla gona tsagi
2: tan pivalle khoti ulagi langamma khokta me ona tunna utto no na vimme nollu ilinne avitta ona sila matainen mari pina so me ilinne ga hasu ammalunni secondary first ta ga so su asingin ni luilinne ga ni pigut na sila ayak tu tama nga khokta mot pinalima ko alias tun ako na siungungit mata nunamig hakhamig hakdrineo lao yuk aliagi yaw hatang kalok kilugo nun alusok ko tataw na kaktaw hatakalok mitilugo kisiya ni taman na huwak tami yun tun na ang imat ilinerik si mga hatakaya halak pala tun na matala so to halo ka ma pigun na silang ato ako ni inong nereuyet tatsi ako na silang ato ako nilo ilinerik si maguni nung nakjuami ilaw si ako na nagsaumat pinasuhari ko mayamin nilo kung na siya kayaksuni ilinerik ito ak matatamani nung labim mi pibit sa kapitaw si yung umimata halo na nung nang ano ilinerik ni mi kaman na pimakiw titaw kanaktulaki usung mat ilinerik mukha kaila tuwin na kong atanya. Asya ko ko, sa halo ako na iso nga. Hali anak to alulok to. Ako na alo, ayun na so, tan 2017, minigwak to kaila law yung ama. Ulo may mo, kikatok to iso nga, iso masakpil niya bin mo. Ang ito sa malitsya ka alulok, makita yung alo tulo, iso may nalo. Alia sa kata ko nga, ilok ko tanya, natukmi.
1: Hai, asuok, isumain na joa, uvikka hoti bunni, isumain na ika joksi gavit. Ammalo, ni kuakta makunna ega loa kovinna takuniaktu sa laarimme jäi, ukkuita vaalut satuak patenna ilinnea vitsa.
2: Samme jäi omakta ka, rajakta ka, inoongen nana koma 2030.
1: Hai. Nako mo yung mga uhalok to na si Ken na may gabi. Ulaan kong kento. Sarah.
2: Ipilutan niya.

0: Mana ukalima hati hasim meyo nga avatak kuni pisi mayomik katinga yo hati oyomik a utaku kia pemik utangai.
1: Ah, tangi mo.
0: Ah,
1: utaku kia pemik nga kama yin magi yo tuna pini fitu yo nga avatak kuna sigwi mitania katima yo yomi tunga ya nanalu mayre kati nga loko avatak ko avatak yo sitio halire di ko seta. Aku mak onat dok mani ingin makini ketimak keseru kata tanda awat biasa kesungguhan ilok si mama 1988 kilo sibulipami tema 1981 mikati ilok si mama tahinung makit tanda ulo memukar si mak pangnay dam ni jabut ulo kuting ni nalo na si si mana raptati awat iki makini taka 8 October 13, 14, 15, tak kunami ulumi, manusia milak tu, dan nak sini tapi tinggi, tapi kan ini bau tinggi hulu, katiman ni tan memalu meti melihat tu, September apa ni takkan ni hitingan dah hitingan ni girls yang lalu hulu akisiani, tapi tidak tidak, kini masih ya kini warak lalu akisiani. Lelumat, tema yang dia lalu tu hutannya, dan anu naiknya itu sangat cak. Ulung ada timur lipangan ni, awat tau katima ini ni waktu seumat ada angkut hamalu dan tu sangat cak. Huti gila muasuk, kau lima yang kuda bunuh naiknya itu tak kuat. Ni waktu tau kat sini aku mau ti, nu nalin nu ambet isiman tetapu, nu nalin nu nanti kan ngerti kumnut. Angkatimai komitelo, kawamato komite, allah ini nut akimnya kita ber, tak ko, malika hati rumi matau hati ni jaga, ni waktu tiga sewa rumahyo, katimai ini muk angeruk hari ni anulu, okey hari hakpo 18 ni umatanu moni, ilawelo tilo, ani hati ini muk, nona rimilo, nona si malutik, nona rimilutik, dan malika rumi ya, anulu. Asyik keluar di hari hari ni yo, kata itu tiga si malu tiga macam ni, akar metal lima tu, tak kuninga, malikali tak, abah tau, kata malingin tu anggal kah malu, ili ketua malu hatu apat, atiliok tau si magiah milu, onalo, September 15 ni sulilah ni mahal malu kami jawab, ukuilok sini, ni waktu kesuah malu. Ni waktu aku suah rumah kipasan ni September 1 kilo tu. Aku tahu ketimbang ni si tamu ni dah tusut dan anggur kangat si tamu tu biar kilo tu. Omalo makit dikun ketimbang ni pisi majuk atau tusuk rumah dok tili jauh di macam ni makit tu ketimbang ni nutan nutan aku nak pergi kilo tu. Awat tu katimaring ni temel langat kilo ko temel langat tu ki ini langat tak mijo. Bagu aku merap katu tak tahu ya matanu nabiyo no tanya.
0: Ah hai katimanya usiulak tu taka tahunan ni lasiyo mantriya mi tahunan ni rib cielo nilo eh.
1: Ah tahunan ni dia lalat tukut. Ano na di ato ni inong marino makono kik atap daw suro kami teme na nga lang miyo. Dahil kanilo, Montreal mi alabi hakto ta. Montreal lo, rilatsay na nga. Ila Montreal mi trena lo, ili do kami at tatok ni hakta. Takunyak to, hurang wato ko tayin na. Ingoy tiling yarang inik, aninak to ko tingin ni, tiyak ko tingin ni, ano kamin ni. Tapi metu kau tu hampir gatai nata kunyak tau hokar agak luar mesuku manusia ni awal lumi situ suruh ni man tak kau dia hak nata ilangin ni tawa ni tiat ini katima bimok silar ya miu kahat demi juga tapi metu angin jual tu ni illo tu ni awal ni man panikal lagi kute hak suni. Apa lagi si mengasuh ni? Atau naik tu mitsi realumi Suli
0: down and he lak main in a mario to the low down on all lak me mada usi tangillo sini david tangillo kamariop telak me yolo
1: ah take me sini tavin me narokto so narokto waro so minuna vinia no tavani lak to good ketima vinga loi that day nangani ni matini tavio ani hatalangi to ai so to me tika so minu mario mata
0: Sulli king uli paksiu lituagot si nigwak ni halak ma avatakku angayokha ngannut. Sulli amisuno ukhele mabeo watak kisi iligo magayak tuntatu munga.
1: Lo agatan nitukut ulo isuli lituag ma tukita baloso watasama tingam ni tenay paluktut suhu gamit. Ay patani chuin na lo ngukwi na ukso ni tuktaw tigatua ka may ayong malaka hata min mat dami ako ulumi ulumi at so kung nasigabing nga liyak siya tunga sa mga umiso lang alot man pinaswa hati ka lo ato nino naling niya tustaw tiko hata ka lo amasam yung tustaw tiko taman na
0: katiman niya ako si ulak tumi makivikut ay si ma runaw lak may mata asingi ay si ma runaw iba katiman niya ako si ulak tumi
1: tana tanya katiman ng marit sumi ay ko atiliyo ro na lagi ako maro ang labigi dali alang alat misugi piluak to hatwikut o umvidak to ikatukle hatiin kumi ay ko alo inun marin ni tiko isyo ko mi mata care ti kuno aula to la care ti kuno tum na beha ti inun mare katima katima e fotingi te kuno na alla mo sumi na makipi kuno hau malak ni yuta mate mo mancha mi katima ni ulak tu mi hau malak ni sati
0: taman na katima ni ako si ulak tu tu sakso la ko na tsariba Uto diri lo tak kami kunut ubalo ne harita ojakku takut sao la ko natsami yo.
1: Harita ojakku takut sao nak tinubu halaw miya bu tak anyukku tutak sao nak miyo dan na nauhan nilo kay namilakku tanya September 20 madang na September 22, 23, 24 that Dakuna ni ulumi nga luna iti hala urugatay nga dan na uhakangin lo aktag mi ka kukilakatin mi lang at yala urugot. Kiti ang dan na at uti karay kalama sinitawin ni nalianu nalihaling ito mga kawri katwa at yala urumigata arong nasiya bat matay ko sinitawin dan na mansuya mo lakidok si bulini umirap mo umiwalere lang ang laurumi suta tawa nga liya kaya ili laurumi lukot mansuya mo lakit suta ila mansuya mo lakit ni paknay lakit suta king ulimi kut yara piliya lakit minuko kami ni kuta 2028 kukumak tumitan na hawa maraw kumisuro hangin loke na rako
0: ah hay nakumay maraya lakot ah apiksotik ka nung Apek sa utik ka nung ang may mata ilagay agad sa hako na tsakit?
1: Taan matulaw ka niya to. September 15, September 1, yung kuilaw lang mataman na unmay malitsugit, malingon niya wataw. Ukwila, ikwala kita na September 15, ulito aktat. Nigo na atutilak to October 15. Deme lang arutakwa.
0: Ah, hay. Ako may marialo, uhalak to kung nasa kain na may rabi, ulaan kain do, wota. Ulo siya lang ang
1: pati. Ah, ako po. Ah, pilit na kumi.

0: Pinasawa ko si Ulaw yung may tasiwak meron na silaw yung ama. Nipili yung iyak to si Matsunga. O kalimahati hagak to sunga lo. Nik Chautik Music Festival ng Uyumik. Suli apikso ti hati halaw yung uminga kasi aputiak jumik. Dan na apikso ya hati rito ako ko. Nik Chaduta hati kasimilo ni Terry Uyagaglu. Tusaksaw lang ang miyuk.
1: Mana ukhalima hati khasim me yung akan sol tro me me kasi aputek jumi kasi ngai
2: ah
1: an kasi atur na ge beta ma ngata sio jamo ichar ta ge te sude
2: anik kasi ge la yo chama ge katta lo ma anik kam ni cha tin na ge bunga tung anak tu ba ya lum mata ha hanu tin na ne ge cha ma ngata isuk ke sa ma ngata api ge yang na lima cha sta ale anak tu ba ta katta tu
1: Nik Chaudik Festival mo, di kiri oke?
2: Oke. Tinga si akawe na si malik di tamani, tamo nga kiri si mayonga. Kisya ni band members, pingwa katika ni, pingwa katika suka ni, di kiri kati kalau ila, pingwa kati kata na nga. Di kiri si mayonga tamo nga kisya ni, Tinga si akagwe na ito. Tama nga ribo nga kisya ni pingwa katikalap na sumo.
1: Oh, nice. Suli 2026 Iloani, namogala tiki huya o hatalaw ribe?
2: Sibuli pa kami, June ng utilugo, pinasugi ato hatalaw yung unyabi mo, pinasugi ito akama. Students on high school no ay simisunga umiak chome khatot sunga anak kalaw katong nga umiak chome beef sita nani Greenland me kalalino nani tava ni rematolo yung students on high school kokud festival mo ay khujo si mamme gama kokud me biyare sa to gama anak kasak sunga upasak kani upelaw kat sunga taka aktig jamo ilaw ka to kuya si gama ilaw law yugi bunga de ma aktig jam piya kito ang maneni mo e si misuta neni mi piya kito ang tamonga tiki misuta
1: no kasi ma kung nalaw katangila di
2: anik kasi malaw katangila nga pinasawa ko si lima o nga tano upang nga lima kasi ani piya kito ako tanik kami siya lalik alokto nga
1: Ay, tasi yung mayroon ito ako ba? Asi ano, awlang mo suki ba?
2: Mana, taan na kinguli pa ang ulo kato, awlang ni kailang nga yabo, pinasawa ka ganik, pinasawa ka lang kailang may gama, katimani kalalak may gata.
1: Ay, so, big, ako ni nitatati ulitin?
2: Ako ni Uyu yang isuni, kisya ni ako ni kalaw lang miyo. 8 years ng kolek di pingwa kaya to kuya kata ni kasi malik taka 8 years iluani piya si makul di
1: ay nami ni nitaluta liya kasi maya di harita ko yako tu saksa ko na sungo ba nadliya ni
2: tu sa ako matwaguti ni pili si maya bunni kati apotek juk hinik lugo kakita ko yak digot Apple Music me to YouTube me SoundCloud, Amalu, Spotify. Kati apotek jo la ye. Sita mo tso te ingi ko si. Kisi ane, nipili ure la valle ala ala ribogo. Akkago lang ayun mi.
1: Ay, ala ala. Nireo te palo vi unno ingi re la langa gabi.
2: Ati na ko te yo palo hata kento ko. Pingo ang katigil lang ayakkalo. Nalle ane ingi lang ang mga tatu kita suta. Alayan na lang ang mi.
1: Ay. Uno, pingasot susi, ingi hatirilaw at si Yuri nilo, Joey lo, Yalo, Yani Santa lo, taman na, piyok sa hari halok kasi ingi hatirilaw din na si.
2: Ipasa, alaw ngilakot, uha katigi din suta, pingwa katigi kata si malikata, hativit suta kaya, hawi magelaw tugo nalang ng mga ta ingi lang ay jabot uha kati kalaw katin sa ta pigyok sa kalakata
1: Hei, unno ka saina amisowatakni haihojao hattalaavavi nittaluttaatinut asianut taman takkuali asiri hattaloktangi nunavummiungo hattalokmiyut ingi hatiri loktati taikkuninga pinasoa hati hakkaalau yubi, piliuksa hati hakkaalau yubi?
2: Kummalau yunga, teerikkut, teeritunganaktualummimat, apiritsiasugu, piliuksa haakunnakita, Kau yang mana kamu kanu ingi langan mengada lakasu gu piyuk sa kuna silau dugu ingi katigil lu tulau si mana ta tema stage me kisiane imini tata mi kalapit sa mga lau tunga ingi katigalau kama Terry me
1: Terry uja ka amalo ilagyat sa ka ila apik sudik kanung mata ilagyat rumawi amalo Atunay ko mabi, how you matino?
2: Una, ukakalapi yan lang ako matugo. Anik kami loktuso nga, nenime, piyakito ako maanik ka loktuso nga, tawa ni yuga nilo, ingi loktmigan nuk, ipigusot to palo loktmigan ma, tawa ni piyakito ako nakatasugi, ingi to ni, uwati ni, tako natu, kisya ni, tema, piyakaw kataw si mamigan ma, utukakaswatin na so nga tamahatta kalwa ka ma ipigusulok to nga ima peyakaw kataw si matso nga ingi katawlik to nga yurin mo ingi katawlik ko nga teri uyakak mo ima iso mo nakatalok to ukaw sige ko matso ko utukakatata kanutin na tamahatta kalwa ko ta tema tamakataso ta kasi yan ilitsisong umigata
1: hi at sunay ka mo how you matin no
2: At sunay ko nga ilakkanut, ola si mga nalimatsi at ilunga, te mga naligusong nalimatsi mata, at sunay taka ilakka, anak kami ito, taman na to ah.
1: Hey, nakumay magalo, halimahati ko na second na milaki, kasi.
2: Nakumay.
3: On the second last, ikaraw na ito, tumas sa katika yung mawasi, my dear friend, Kathy. Kathy Abudato. Tunggu masuk di sini.
4: Hai. Ale anak duk temani gamik nakumik. And thank you to Terry and the band. Tunggu masuk tiga lalau labut.
3: Una Kathy uma atau saya tu nak sudah ayo nak sudah pilih kau nama kau Kathy ingin kau tu agam. Kau yang mengusir na ingin kata orang yang mengusir. Ajak aku anak satu nak.

0: Tú sabes que si me llego una hoja le más a ti un asilado y me llega a un palo mío, ni te hace actimar a los chenios una tabiti angotingo. Ojalá le más a ti y rita tu arroco, ni te hace a si me lo ni pili e igolo, que en su miolo, tú sabes que se habla en
1: Mana, ojalá le más a ti a si ribonga, ni te hace a ti o si a joder en el pagan en una bimmi, tan nauna. Tikisiman meyo nikcha tik festavo muta siu yami taviti angutingwa aga lok a taviti ngai
2: a marik
1: a amisu vichuti tikiti dau kumasi malik kiakaro ilo ni 2026
2: tikiti dau kumana mutu enano na linnut kisiani hai hoja ugama
1: a uhakon na hinamo alulanik manga pekaro ilo ane
2: a Nuna bimme ilon nangin nuna ilne mitjau si aksi malakunga ilangin ni pigella hatta sunga ilangin ni lakkaa kutama hatta sunga taani sattu juttu tigilubit tai meidu tamatsa munga ola tita usunga munga haihu jautsunga.
1: Ei, hangali mitjau timi tigusi reanga loksima vi pigoksa reanga sudi. Mitjau si jautimi.
2: Tiko sila kila yung 35 na ukiyo kalaksunga. Taman na inuwi ilok ko singa gula yung may matay matuin na tiko si simang nimi yung tamat sa mga nitsaw ti may ito siya ko simang ako inuwi ilok ko singa atok so nitsaw siya ti may ako niya alok saun ni kakama tayin na inong makiula kami inangita ko malaw yung kaustita ko ito ni akta ko ni amiso ni pinasuak si malaktaminik.
1: Ay, nalaya tayo na inong mga.
2: Kangit sa minita ko si aktito ko so ating ako ka kumalaw si mangita ka saw ni riyak ko.
1: Ay.
2: Lago na taka ako niniyado nito si aktito si malayu sa pinasak.
1: Ahay, de. Suli na mo wala Aulang mo suki bi nitaluta at tulude.
2: Kawit itaw si magalok niya mga kasi ano ataw tsikula sito ak mata makulik kalak ng imat ay panganigya na nga hata to tayo may medyo nga tagaman na.
1: Suli nali ano nali aula yung nagpare si Mavio ali anak ni Pautso ni tikit itaw lak si Magawi nitaluta mo.
2: Tahan isok nini, ukakun na kuma. Tahan isok tuwit. Pige ako tiki si mga kito, kimo ako tiki tsubit. Kasi ani, ime ni, tiko miya, takano tatsu mo nga, pinaswak tsu nga, ilin niya, titaw tiyan na nga, uti kaso nga makangik sumi, ukakun na to nga, ako nini ulak to, Tahan isok tuwit, maliga hakso tilo, piyog isok ka, tahan isok nga, utro tigilo ko, talit tumi, uminarok si Mayo hangito, hungasako ti si Mayo it, ukuni nga, June Slayer, so nakakli ni atong nituit, tahan isako tili, sokwala yun ang utingit, Ak na nangilo ulit si Mayuy takwa pihuyak tito tukimuang utiyo tilabi aliyagisuka.

0: Waktsimani pimmariu tito tsuni pimmariu ni kungano taane sakni ngatai tsumono na liu.
1: Ah, taane si ko singin ni lo pingwa la kade.
0: Ah, pingwa ngil la kutui at tige ngituin lo taane sa ko sakni ato suung tsutik. Nitao si yaktio suni taavani. Hau di mana suuwan no. Taan sa tuwi ilikanak ni Said na lang aariyak ni Said na masungong miyo.
1: Suli, unno pingwa lang aari nirito palo wi tukalot silang aariya tasi usak miyo ni unno tukalot to palo lak may matanityo siyak ti pingwa talok to.
0: Ah, nirito siya pingwa kasual to at takay kuya wata pipini maku. Pitsi ako sa ako minasungo matay may kasulang ang medyo ko hanwit sa niya kukukya.
1: Kinakuni ila ka lang abit?
0: Tat sa mga kangyok sa mga may ay pakalaki lang ako nga pili hero mi akka ako niya misuni tawa ni kangyok sa mga taano si kusingin ni taano tukimote si katigisuri ako ikayok tigitsugo.
1: Abik sudika nong memata ilare ari rumabi tawiti uvalo atsune rumabi hawi madino
0: hawi makani ikin ni sa wattu uwan ni hawi mga aktu kina mga hawi matang itaka tawiti lang aktaw ng akni sa so ngubunga pia ka galuan ni kinakpangot ilo amaktan hawi matang kalwak sugi.
1: Asa big nakomay mga yalo halima hati ko na sa kini merki Davidi.
0: Pigyok sa tuha hatta ko mapat pigyok pali anak tuki tukitak pali at suni piyuyo at ako ni ilit siga sugalo at sugo tukita ko na pali hatta to tigo yan la sugo kasi yan yung medyo nitsyo ti ilangani uloy amesyo inakatasu mo medyo nitsyo ti tigo kuminang ito tsuni, tayo may gawa sa umong milyo mo.
1: Nagkumay mo kaya lo, Davide.
0: Nagkumay at tsunay lo, no si.
2: Tana, si Wuli Pami, nito sa niya, niya tilugo, haylok sa mga milyo. O palong milyo, Davide, ang uting mo, tungas ti taole. Amalo, ikayok tinga, Billy Arrow, kangit sa milyo. Tungas ti taole.

0: Hyena, kom hier maar helemaal mee. Naar lagen naar zeker naar mijn gezicht op de witte lunga. Zul je grappen gaan doen ik op de witte wilari bunga. Zul je annie van mij gaat te lauwen mij naar ippasalo ippasanillo. Tutte vingite ulakila umimat. Hoi. Zul je gaan doen ik op de lauwen lak me jonga puwaka himet koud op zodi. Gaan doen ik op de zera lauwen bunga. Hai. Hoi. Zeg ik ooit mijn naam maar zeg op de jammer dat. Zul je grappen. Han willing alak mga sila hawi sa riel ako niya si Mirama. Uko sila niya rin ko hawi sa kaintang unna sa hao pa muling ayuit no na biminun at siya bumilo. Himailing ayuigok. Kuk tuwa rapin misikin nila aktok. Ano kilo tilo o anito mik 20 misungo nilimik. Uko ningalo 21 milak niya nakaklak. Sani kilo amilo sikin nila akmiyugok. Ano kilo ti o anito mik 20 misungo nilimik. Okone hakluti 20 goyumik. Umiyak milo sikin nilak miyok. Ano guluti oan ni tumik 20 miso ngunilimik. Okone ngalo 24 milak nenakdak. Inuktua milo sikin nilak miyok. Okone hakluti lo 21 goyumik. Pobong nito milo sikin nilak miyok. Okone ngali okone nga 22 mitilugo. Aku living milo sikin nilak miyugok. Okoninga 17 milak nenakdak. Ibu living milo sikin nilak miyugok. Okonihak lotillo 10 nguyumik. Salo nilo sikin nivallulak miyugok. Ullako khamalak nenakdak. Tatsikun nilak nenakdak. Anu lotillo 1 niulo atwak niulo akuninga ni 20 miso ngunilimik. Okoningalo 18 kan siya miraklan lake milo sikin nilak mayro no bayalo dilo khamalak ni anak ta ulakut okone haklo di 14 wak de milo no bayalo lak mayro ok alla khililio milaga lak su di hitiga lekpat khamalo dilo ulakut ano welo dilo atwang ni to mi 20 mi so ngoni limik okone haklo dilo 11 ngoyumik Kaya sa milyon na buya walulak may yugok, suko yung lito na kaya sa tila ulakot. Kamalak niya ni kaktak, ulasay nak. Uko ni nga 15, milak niya ni kaktak. Aw pala milyon na buya walulak may yugok, suko yung lito na kaya sa tila ulakot. Kamalak niya ni kaktak, sa tila ulakot, ulakot. Uko ni nga 12. Tas yung milyon na buya walulak may yugok, suko yung lito na kaya sa tila ulakot. Kamalak sa tila Ulla sa inak. Oko ni ngalo 14 milak ni nangaktak. Kukjua milo. Nubuya balo lak mi yugok. Suko yulitun na kaya haksutilo. Hamalak sutilo ko ulakot. Ano ko luti ni ito mik 20 miso ngunilimik. Oko ni nga 14. Kaya sual tua milo nubuya balo lak mi yugok. Suko yulitun na kaya haksutilo ko ulakot. Hamalak ni nangaktak. Ulla sa inak. Ano kilo tilo ni gito mig 20 misungon limik. Huko ni nga 13. Noon at siya bumilo na ina minibuya lak mayroon. Sugo yung litin na kaya hakso tilo. Minilo tilo nit. Ano kilo tilo ni iyo kabangan ni ulako ni nga ni 20 misungon limik. Huko ni nga 10. Hope they'll post bill makkobin milo. Nubuya lak mayroon. Sugo yung litin na kaya hakso tilo. Minilo tilo nit. Ano kilo tilo ni iyo kabangan ni ulako ni nga ni 20 misungon limik. Oko ni ngalo 8, milak ni ngaktak. Nakumi magyalo na lang kung nasikin na mga tsi. Tupta vitilo nga, suli kanu yung ikuta hao pa kayo sila aribut. Uno sutya nga pilang abasi kamatsya nga abasi, hungap pa si.
1: Uwang Eva Michael, ukak di igalakot. Nagadjami tala mga mga inat tutupivalayot ang malaman na pibliriyag muyot. CBC North TV kutigot. Kakitaw yung tigot cbc.ca/north ang mga CBC Nunavut Facebook. Pivalayon at winawatut. Nuna tsinni, nuna lilimani ka na tamilo. Tusa kami naktunepik sa patugot. Igalaki yaw wagot sila aktuang mod. Takot sa patugot na gadamitan na mga mod. Siksimi ka na nami, fuwami, kitang mayone.
2: Unasakot si KJFM 19.3. Utip miyok, kitiyong.